ani hunu mre saa ya na imu edin edi arehuo ni atetie ni ohaoba eto dempo a amane no suaye te se esuafo opusu na asrochi kese dey ebo wo si yesu nti ye yire mfa ho ana wo se nse mefi wonum no wanhwe ye a enye papa umfa obuo e ma yesu umfa obuo ma nyankopon umfa obuo ma sofo umfa obuo ma wunuan ma christofo mpe wasem no mo bom pa ye ma ni nyina obonsam no techire. It is engineered by the devil and afflicts believers and unbelievers. The butaye ba ko pe o pese o to bible twene pese wo bufu na ka se wo nkwa sori bio pese wo bufu na ka se yesu mfa ne ho na me mfa me ho. First Peter chapter 5:8-9 o se moni enna ho monwen if you say motamfo bonsam no nam se jata o bubom ehwehwe de obenya no amene ono na momfa gidi enyina ho pintin si no kwan. If you say muni muse amani hunua eno dia tu munua noma uwe ya sisu se wonye dey unhunu ama monsa kra eno onfa hon kra nese bana se wa mfe ya bonsa mkrona odi amani abro unwa sanchiro diditi wachiro nywa huma odebeshe omine nuwa u wachiro abro santintini biya buku waku jinasu nuwa uri unwa tofo unwa titi asreni abasa impeduana se no kra no obuma no do koto amani hunu kro nyese wo kwasan yo eya febo dodo na enim o se na me ho kire me na amani aba me wi ana san da bi mpa cho wi ana san wai ensempi o wi echi eti ene yentume enka san krofo no pi ho asem ne mo ye yi nipa ba ko bi e frɛ ni Job aye pese e kane ho asem se nia enso hwe huru otu no na san ye mani nyina o gina ye se bibe so ti ade bi ase se eba se wo fa mane huru mu a na onyame makwan masaa so hwe no ba enye adwen boni ne wo nyame tirim nyame boni ni nimu se wama saa de no ekwan se mra wo so onfa ma se emese wujidie ne mo meme hye wujidie den omomo etu gold no ma yete ase se unye gold no a wo de fa gem na ade bie nye wo mu no na efri mu eti o gidi ni nso se ne be na wo gidi no be te se sika kokko ma sika mapa no e wo se fa gem igya no ni amane horo a e ba wo so ye ma wo mu kosukui senke teacher fo nye wo mu so hwa ke be ke hu ne wa be ne ne wa bon ke hu ne wa pass ne ne wa feli sa nso su ni nyame ma kwan ma sa ne ma no ba ye nso ne se ne be a ewie kire ne se wutumu gina te se Job a na wo gidi aye tenten den ti ni su nya dwem boni bi a tie nyankopon ne nyame te ho ye den no ma sa de ya ba me so da bi e wo se udi oni di ani di ni obuo e mo nyankopon enye wo nko ene nye me nko ene efa amane mu Abraham oyo odifo pa nyankopon ni pakese one ni yire Sarah omuware enso so na omuniba ndi se waware na oniba ebia na omuna oyire na de mema no de bia de onka jese oba no kwa na mfumso onu free no mema ndi free omuda oba kase mi enko hospital so se mi enko zi de bia de bia na osi ne so na o demono enye eniso yesa wo ye Kristo ne huntume nyesa Lord o hwire ne yire e wo Sodom enso antone Bible antwene okosua edi nyame echi Joseph nso oton no e ma Midianfo na odino kwa efiasi Potifa efie wuni mamane a eto no edino koto efiasi ne ne kika ka ho nyina ne nyina mu no Joseph ogyina pintin e ma urade David nso so ohene so etu nani si ne so pamono a kosi se oye sankotro papa no sane ho ewuja David. David ose otinini amane toso. So urade yi ni firi ni nyina mu. Te sa akunnifo a omo wonyame mu nyina kasa kyerɛ a ene mu mayi ntie de omo ka. Se ne be a yensusu yentu ye gidi entwene. Te sa wotu twene na se Yesu he was very much concerned. Wo se ah timi basa susu a me hu gidi e woni pamu ana. Ebra mamina owa sem no ko hu judge no ompesu ofi no na fe wo kasa no sinti me basa susu me hu nipa binu te se Job
me hu nipa binum te se Daniel, me hu nipa binum te se Abraham, me hu nipa binum te se Sarah na, me hu nipa binum te se Joseph. Na se ne Kristo so no de che se gidie nka ho. Nyame nso so yemfo ye ni hu no. E na wo wo che nso nye no na nyame hwe de ama wiase ase ya na se wawuo. Nyame ho ni watch. Ntu ka se de dada o ka so obebe o mai amaranfo nya wo watch o nya wo time. Yesu si onumpo ni mutabo no. Na ye de na wo ka se ene dada nyame so Yesu so obeba o mai yi. Me pa cho men ke ka sansem. Ye hwe Job eti ba ko. Ichemu insia ekro no ye hwe papa ni gidie pa na wo. Ye kan free enjichemu nwotwe na osi na urade ka kire Satan se. Wa dwene makoa Job nso ho. No bie ni ho a otise ono asase no so. Obarima odi mu na otene. Hallelujah. Job ye sikani pa wo kan verse 1 na wo behu wo ye sikani kese pa. Nso ne dwuma mu no te se Daniel hwehwe mu na ye hu ba bi okotua bribe, ye hu ba bi a o sisi obi, ye hu ba bi obo po no di nya sika. Bibia Yakopon na ne di ne ho adanse se Job wo ye dey otene pa. Oh, me mpa ye ne se nke nyame be di e ho adanse sa. O se otene ye nonko osan suro Yakopon. Ye woni pepia na omukosisi asode mahim so omusuro enipa omunsuro Yakopon. Anadwe wodi bone okwa sori ano akikare nimchi se nyamsum ni kese na sofu praise the Lord hallelujah. In fact ne de nyame pa wa boa me pa nyame mo amanye bone o bonsam na boa o osuro Yakopon se onyamsurofo wo wiase aye onyamsurofo wo Ghana ha ke Ghana ye ho betoye ka brofo beba be bobusi afri ye ho me ka kire o nipa wo musuro nyame no sa obeye boni an wa hwe ha no ahwe ha se obi ani ho an eche se nyame su nye dey edi ho no di boni Job no ntisa osuro Yakopon na wo yini ho afri boni ho. Praise the Lord. Nipe wo wiase nyina ya mane kese ye yare kese ene bone ntisi Yakopon ye wadom na wo hu Yesu moja na ohwiegu cavalry no ne bi so so se ne so hohoro ho bone nyina nye se bie ye wo ha no ahohoro de okronkron na akaba ko ohohoro ni nyina. Praise the Lord. Ohohoro ni nyina ne che se wo yu ho afri bone nyina na oni Job gina nsania ba ko mo wo ske ba ko so Yakopon e di Job twa bonsamo poa. Ene ni pamia he no mo from ho Christopher nyame betumi do ma twa poa wo bonsamo anim. O se se Yakopon ni mo guase wo wiase a Paul ne kan Romans chapter 2. Na ye ya ye fra ye ho Christopher a ye di Yesu din atue enso a bonsamo nwuma ne ye ye. Boni kwa ne ni pe die. Ti amanya mini mo guase. Obi ebie na no se we na fro ho Kristo ni me kra me ye chew me bosunsum ni kra me ye chew me dwama mofo kra me ye chew me kromfo kra me ye chew am robber me ye chew. What a shame. Eni se basa nyamia ye bibi wo ye mu mumie na na di na fofro ho nyamia ho ofe. The beauty of holiness. Eni pepi wanje se wo ye holy ana che se wo ye munyo bi na de bi me ka chro se ni edi ohrusie popopapa prison po na wo da Paul na wo tonyo mu ne Silas mu tonyo ma yi nyamia ye. Praise the Lord. Efiasi na wode ebu ekunfa ade ebechimi akokumpa wo ye holy maya wutimo de hwankromo enkromo na bonsam efres obofo frisru ba no benyane wa so ammo mfimu a wunyane. The beauty of holiness. Wo ye Daniel ne ade obekwa koto jetebu mumpa ummo hu oni jatetumo damade eche ne boyefo no bae no oto onko sro man kanfo no mu no mpemu nyina bubu wo ye ni paketo. The beauty of holiness. You put pity crunkry as a full pimper so mobodini because no one who's on your correct. He says so, Bible, one sacre, you know. Naka cra when you know to pay or no sacre, uncle heavy, that's all man's uncle heavy. Copeco cough will be doi. Na Satan, bia a radise. O kwara na Job usro Yakopon. Okwara na Job weyi ni huwe free boni biya hon. Okwara na Job utne.
enye wo ena wa bo ono ni ni fie ene adia wo nyina ho ban yeshia o Kristo ni no nam kremo ho kopa bambo okɔ bosomfo ho akopa bambo okɔ enzima kopa bambo Kristo ni kopeka we bia hye unim Kristo kura wo di ne chi no bun sampo ni mo se utini wo nyame anim nyame obo ho ban usuro nyame a nyame obo ho ban uyi ho firi bone ho nyame obo ho ban bonsam mpo onim ebeifo ne ebei bonsam no nyine nim wa ukra bible de bia udi e trentwe wa sorry dem wonim wei ibi kakre bia na okopa bambo wo baby na satan bua ewrade se okwara na job suro nyankopon no enye wo na wa bo ono ni ni fie ni ni a wo nyina ho bayeshia ni nsanu ejuma we shira so ko pensiona de piti piti eyi oni e maso se ni ebe ya ebe to mami bi ne babe ho a counselor no ka che se wo ye Kristo ni wo di dwade ende ni ade na ti na sem na no se oni e ma wa ya ya ye wa ko jinsu ya piti su bibia enkokra che se ye nto na ka che se won sacrifice fa homa yesu first why na wo do homa yesu a enye ma na wa ko gi a ye de piti piti so ka wani sa ne ma nyina ko to ni nyina egu eti otie ni amekae na okoye woni ni oye osi nyame na metu egu osofu se osiro still a losro osofu se ti mene no bom paya okoye no oyeye osi obi oho no dimrika ba na hin na okoye ehwehwe wa ye huwe matiso was hadie ma we osi danu ani pass se ni nyina amaniska besi sa ni manu nyina manisika afro da water ni suo bien petit suo ishire free suo nyame ni shira ishire bi obenye fi be bi nyame nka ho ye abosumu ishira eye akomfu ishira eye satan ishira occultism ishira no ejim ne do ye dey ekro ye nteso ni enwan suo na wu di na sen wo wiase na obedi de emretia na akode jima febo it is satan impo enim se nyame hira so o se na ne fi aboa ase kine akina sase so o kan verse 1 ho na o se job na na ntwie yuma chese asase no so na obie ni ho obie ni ho bie ni ho bie ni ho emie hira no na fi tren won saka de wo nyina hwe o nume wana awrade ka kire satan se hwe de owo nyina e wo wonsem mama ho kwan I've given you the chance the job free mu fear obeye stronger hallelujah obeye ti say gold I dear for jimni yi fi nyina ye de e free ni mu onu ade en fa won san ye den en kanu ne kra no nye wo dia e ye minyankopon me dia ti ne Jesus si suro nia okum ni pedua no a ode o kra no ye den e ko tu jem na Satan fi awurade animo ye den e ko e ko e wanya permission ye wan delay 1 minute kra no shase e ti debi na mari ma no ne ema edidi na onom ensa e wo won pacho nya petesia wai enye snap ensa ye de e ko ku kra friend ensa fanta e friend ensa doko doko no nyina ye ensa na onom ensa wo won nua penifie na obofuo ebi bajo bunchan bekan se enantwie no efentem na enfunumu birie no nso edidi wo enchimu ena sabafuo ebegu onso na wafa wonko na emrantie no wodi nkranta no okunku onyina menkoa na maka amafiri mu amebeka akiro de bia omukuma ne ka ba ko de bad news bekwa ko majob emfa ho news a wutie eni ba bi efiri ba fa wire chie nya meme wai mento bible ntwene uhwe nchemu dum no ma sabafo ene beye sanye doa no omukoye na kadia fo nsusu baaye omususu omutuhye
ni yoma so eno omu finishi omu nyina eka bakompe no no so bebo amane bakunguso okase onwe no ofofro nso ba bekan se omabarima ne omama edidi no onum nsa ewo wonua penifie na hwe enframa kesie bi frisre so aba bebo edan no entwea the four corners of the building na ejiri egumrantie no ne oma no nyina so omawuwu menkoa na maka mele amane edai ebebo Ife se utifye wa brabo ne huwa mani huruwa atu wenti watu baibu wachini. Unkwa sori biu, unkuti nyamsim biu, umompaye biu. Awone nama busmosu ni pray for me for su pubofo niye udifono. Awomu nimu nyamia, awomu chile ni pe nyameno. Uni nama osu se upe mwa. Ibinu mkwa jiwa uyo ho. Unko nyami unku o. Nyami unku da. Nyami ni pe bie ni hwa uba ni nchenye ube kun. Udi gold uba usimi kushirasu ama nuwa kunu wa je. Udi dollars uba usimi kushirasu ama nuwa kunu wa. Unimu nyame, onsro nyame, onfo nyame nyefi. Tidi ope bie utumuye wa yena jense enuwa anono. Die tu jobu nyine echi. Watu baibu achini yo. Unkwa soro umompaye. Tidi jobu yeye. Chimedio nono. We nyina anono unimse nyame na eye. So na bonsam de techri ene jobu sori sinsa na tade mu ene oyi ni ti ene o hwe fom sori onyankopon na o kan se deja ene amedi firi mi na yem bae na deja na amedi besan akro urade di ama na urade afa enhira enka urade din praise the lord chimedio no mie no se ye nyina mu no job anye bone ne wa mu no nkwase asem ama onyankopon adofo nom Enye ye nkwa ni wu yasi ya amani atu ye yon. Ibiya tu Job na record eye clean. Nyamine dini huwa dansi ye. At the end of the day, ni etu nu nyine chino huye Job chapter 42. Ni huu se, nyankupon eshe ni huwe ni munyamu Job abrabum. Ushira no mani ya oshiri ye nyina nisa ye dey ekai. Na ni nafufuwa omu baya, ombe chiche, no besre sire, no be bunu, foni adi nyankupo kashe se mwa mkono mwanko pa jobu cha dine beye mo. Heche mudu numno. Na jobu ebo ni nafufu nutriso mpaye. Eradi dane ni duya demu na eradi di adia jobu inyaye nunyina mohumi no emano. Praise the Lord. Ene nini anom, emerima nyina, ene nini anom, eme nyina, ene waa wonino kani nyina bani nchen, ni wonino bedidi, ewo nifie, na wujamno, na wachichire ni vire, amania, erade maa hon, kwa ema no bani so ni nyina hon. Na womu biara, ema no sika, jete bina biakuni sika, eka hon, di ni peti ti ni petri peno. Jobu, ohuri yempu nyame sandi eden edemano. Fa kwa mpasu pesi kawai. Se hiyan ukura ne u nifiti se Lazarus ne uwa ube nyahebi yako. Ufa kwa mboni su pesi kawai. Ube nyembi die ensusu ube shri nyame. Ukawe ni gusua ube kobe bie nyaminiye. Sambre nene usika upe ya aden odisisi eka ne bibi ya kaha. Di ya kaha numpo yesu ba ni nyinansu beye grebu. Na we nya asase we nyasro wa ya pan na osinsemo eti enedi yankopon peso ochre ni se emfa ho amane a wo fom emfa ho amane a me fom umie nkoso ntweme yankopon ni nyame be hye ne ho animo nyamo ya brabom so ama amane a mini job na se wo yi no firi mu a nyame obeyi e firi mu hallelujah mi si nyame be yi e firi mu Osina Eradi Shra Jobu ewie yesene fitiase na onya enyan empimu dunan eni yoma empim insia ni enantwie empam ho apem eni emfrumu abirie apem na onya mabarima baason ne emama baasa na oto obakuden jemaima eni de odiso no kesia na de otosu miensa no ede Karen Hapok na wonhunu ema wonhu ofe si jobu ma ema no asase no nyina so ne wejame ma wejapade onuanomo
na ye chiri ni jobu di mfrinshia o ha ebia nai. Na ohu ni mama eni ni mama awontu atu aso nai. Na yobu wi obie be wu na wabakura na wedi ena amen. Se jobu wo ye achia wo heaven. Amani etu nu nyina no akasa siso ha. Mi mame mi papa. E dia mane na ofom ni nyina beka men tunya men twene wai otunya me twene a benu ho kojem ho a obesu afebo obetremu obien ho babebo pagwo ni hwe Calvary ni emom pae ma o nyame obetumi aboa wai pagwo ni hwe Calvary na kase urade mi yima ni furu so meto me bible twene so ina me sako fa me bible no maprapra ho bie wa kwa sori se ne be ya me hye mi gidie mu ma me hye mi gidie mu den se de Job hye ni gidie mu den no agidifo a moje ya sori ko moje ampa ibo moje bible kenkan na mo ni number bi basa oba de self for sa wachi na bra wai nyame da so tie akonwa no se nyebo nsam praise the lord me bia obi a me mo mpa e nyame a otumi ade nyina ye de tiefo nyina ye hye won sa obi biara oda manie mu ehihye ni se gya enam se nti ni gidi apa wo mu no radie bo mpa e so betu sankrofo no nyina gidi mu wo yesu die mu bo ni biara om dia fofor won ho ensem o makekan tia no nipa ni wan sofo radie fo ni nyina akye wo mu na hu om bo na sanfo om bra won kye bie wo yesu die mu ye o mahwere se ni a wo hye Job anan mu no radie hye wan anan mu se ne be ya on betumi ejina kosi ewie na se basɛ wo ba na se wo bobo wo madin a omususu ate omudin wo nwoma no mu bi urade edi na de hye on sam woni munya mu na edi wo asori ne somhoro nyina mu ni pɔ mu ko urade omutia mu omuntia se ma sofo on osira on betumi aka asem a betumi agye ne bonyefo onkwa na ma kyiri sanfo asori ejina wo nan so bio eda wase wo yesu di mu na ye bom pa ye amen. Ami sha mo pa se mo aye ason amana se mo pese wo fra eye 0244 938 2170 0244

ano wehe ubi yesu ye kristo ni wanuma drew oye kristo ni washa konfo oye kristo ni odituye ure ne numa pete na mene oye kristo ni ofi abrosa tin tin so ati atofo well bia no ye kristo ni nemom samra oye sadie ne de na onye kristo ni bio Judas Iscariot se wa winim opa yesu no se wa ogina ni gidie mu anko betumi ayesa iti obi betumi aye kristo ni so betumi ahwe ase na ohwe ase na se wu osati bie no mo ni daso bie ni ho iwi example mikro mu yesa ese enye weye atofu wu no wu no na ye de na waka chire mi se uye kristo ni wo wu akonuma dure wu akofa ho ma hye wo mene udituya botri mu ufra bro santenten so ati atofom iti ene ya manie no ba ubehwe se sabia no ni nipa di ne nihwe ibia mfan hwe ho a na obi oye kristo ni mapotia sorry de mo ti nyame asem ahohon kronkron ta akire ubehwe no na meposo compile bo odifo an yiri dunum no odi nechi odifo a obi enanum ayesi jeba esu jeba nyina na yiri dunum na unhwe wonnyuma ansa osi waba e na odi behuo igya no de enka hu. Because Yesu na kan se edano ni pepi be ka kire mi se radie radie mfa wudin enhye nkom mfa wudin ya ho di ni epi bi enu mu ani je eba mfa wudin e mama omunwe mfa wudin tutu covid 19 ani ebola osu kan ni na wi a obehwe foundation wudi yesa na e ma no sa akone di hot na akwa ekokubu nsamo na akwa echana na akwa jeduro anase zimba na akwa ya nwunama mu na akwa ya obehwe basis no na so ohwe basis no na se training ni ho a obeka cho se mihu wuta fi mi suko wa we de entene to mo mu gusu ha na eyewewe no wo mu hwe free sa na e ma ni nyina na se eba se wo ye kristo ni na wo kokosa ankrofo no ho a wo twa kristo sum no mu o twa wo kristo sum no mu iti ene enam se yatu nyame asem atwene na yen fa ye ho antu nyankopon so ni na asem so ni nyame nkrofo ni nsem papa ebetumi aboa mi agya bone yesu nti no ama amane ba dudo na ehu ne omunye iti ubehwe na onya amane bi si prosi achi no afi ubehwe no nam no de bribe ni namase ni refri se ni nyame betumi ayeden aboa no Daniel bra echi na edno koto yetabu mu no wanfa application bi akoma gidifo ho se munka mu nko hu ohene nam ka chen se ye wuskase ye debe monti jano debi Maybe Shadrach, Meshach, ni Abednego, ye di o mase me kase ye don ko tu jem. O man tu, o titre biya mnan ko Nebuchadnezzar ose, o non o ben o paad. Ebi, o mwan kasa ihun se, nyame sunche Nebuchadnezzar. Nyame sunche King Darius. Iti omu di omu hun tu nyanko ponso. O ma de suwa no, omu di men nyanko poni, nyame sunche sa mpa. O di tono suwa, o ye nyanko pon, obe bua, o praise the Lord. Tene no na ye ka se amane de otwemu tan a ebi wo ho ne mum fa ho to onyankopon so tetefo no de wo ho to no so nyame boa wo yesu ye de ho to nyame so obeboa ye yenhwe believers of bible days so hwe agidifo a no mo wo ho bible mre so na no mo wa de so a esusu wo mo na me ka kire se bia de so ano ne mu etu chan ye de O mama ne no na ehu kye ye de ye mududuo na mane aye famu no ne bidie ehu kye ye de pa na omu hu se se nea amane no ti bia no esu kye won de nso nso kye nyankopon iti omuduo omu hu tu nyankopon se omu fa nyankopon se wa adamfo oyonko no ombi biara iti adesu ano ba omu nim se so mentumi anye ho hwe nyam betumi aye ho bibi iti omuduo omu adesu anyina Na se wuhye Bible records a ehu enipa omo efa manikese mu no omde omhu tu Nyankopon so ni nyame bua omo Bible si wa twero sa ne ma nyina to ha maye se yensusu ewiase ewie ye adru yensu yi ye behwe ne anya disua kese afri mu ne ade aboye mbra se ne be behye afoforo nkra no omhu sampa Bible na enye nwoma hunu bi Nyame enye nyame hunu bi nyame te ase nyame wo ho ohu bibia bibia koso bia wo do ho tu nasem so wanim engu ase da o kan Psalm 19 enyom edun kron me kan ejichemu enso eba no se ewrade mra ye pe

0: ebeye den ena ebeda so atenase wo bonimu anase munim se ye mududu a obo yesu ko kristo yesu mu no obo yesu ekoni wuo mu eti wonam owuo mu asuboso asie ye ne no se se de wonam agya no ni monyam eso enyane kristo frebufuo mu no Sara na yenso yenante enkwa foforo mo haleluya eti so bi wo kristo mu a no ya body foforo ne medada ni nyina twem hwe eno me nyina aye foforo enti adom no ba be boyen emie fri boni mo adom no be boyen emie gai boni adom a me hye ye ma ne ye dia ye nyom ne eto ye adom ye adom ye adom ye adom laberia na me wo ho na so bi a na wo ha meti wonka Ose yefre won greater grace. The greater grace no monte as say the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, na ukwa so de be no di boni na adum no dorso. Adum be boyen emma yetumo ijania yem fire hoden enjae. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. E nyankupon adum. Ah, minumi non kayen se kayen fata. Enke abofo mpoti jina ane ye wangwa se, ey, nyamina dumu dosu. Osi Mose, ede mrano ne ba, ne Yesu de wadi adum, ena aba, praise the Lord. Iti na dumu no ye wangwa juma ni nsenche ni yewo nipa brabum. It is free, eye kwa. Sa uwa hwa, na mfansi bia, afashe da kesie biti se bro nyanini ya kika kahon, unke bishi mo, behenu bia shishe, And you might be brave and tuma and you a kuko bayre odisika kesi aye de akaho. Oh you know jin say ye better than many away many away ube no dia besio. If free him fa as must say em fambra. Ey, wa domio Wan ye hu juma. Wen tia hu sika. Wan ye shi ni panu dia becho kwa a dum no sanity. E bre ni pa ye boni free mami ye mwanku we ni ye ne fata ye no. Ni yanko pondi yesu a dumo ye. A dumo sumbo. Yesu ononi a dumo sumbo. Nti se yesu Christo bawa bra bo mwa wadi a dum tumini ya wadi ye breo. Sen ye beya boni mpochro bon sama chichiri watumu no. He will set you free. Ose obano maude uwa obeye odishi ya mpa. Uhu yesu a. Uhu enkwa. Unya dan kwa, unya humumu awo, nye awa ye mamini ye papa di uye boni Peter se, uye abrabofuna ye mamini ye papa nomdi awo ye. Nyankupon enso e babe wo, onam Yesu Kristo suno di adum amao. Ti adum nuna e buwa, ma afobwe da usua ye boni ye fobwe ye de uono, nyankupon che mnu amao dan kwa, praise the Lord. Eti enya dia obi na odi na ho dia ye na mechine kom akonchine ye good pa se akonchine kwa na ye nyina chine ko heavy anke pintumi nko e ya dum ene de bai roman fo ngom etimi ensa o ka free nche mu dum kro na o si na ye nim se bibia emra no se no o ka chire won a wo wo emra no mu na wo mu obia Wemwe umbia no wakan ubia no watum. Ne wiesi yina benyakupon ate mwase. Efi se, onfri mre nyumomu e muhunem biara bim. Ewo nenim. Ube tumie buhun bim wa wasori enim. Emrane nshishe na mwode teho. Ube tumie buhun bim wa bebi ane. Kwenye mienim pa dia. Ene mija krantie wye. Ene mi kwa sori miminda. Ene mija kwe siada som. Enu nye papa. Miminda di ene ye papa. Nye mienim mikacho so ube difo. Nye mienim ube difo. Wasi efri se onfri mre nyumomu e muhunem biara bim nenim. Na mrasu no onem hunu boni ye na afei ebra yesu adum osom bona ba no na afei ebra nyankopon han epia mani pa nyina no na afei wakwati mra ayi nyankopon tene ne adi ehu adanse na mra ne adifo edie no obisi midi mra du no nyina so ansa na betumi edi mra du so no gisa adum ka ho ntisa wuntumi Ne Bible si ba utumra no ba kupenso awa hede watu ni nyina. Iti adumu nebe buwao ma unkofo ubi yiri. Adumu nebe buwao ma umokro no. Adumu nebe buwao wetu miye diso. Udi upata pe diso adakro ube tofom. Ube tini nyina. wasi efe wa kweti mbra eyi nyankopon treni edi. Enwa dansi ene mreni edi ifodiye. Eye nyankopon treni enam Yesu Kristo hu jidiye so. Esheni wa wa jidiye nyine mono na eba wo nyina so. Na nsonsunu ye bie ni efise wo nyina ye boni ne nyankopon ni monyama bo. Na wadina don press the Lord. Enam wajia ewo Kristo Yesu muno subu ombimu kwa. Tumi nka se don ametoma asore kwenye ametoa efanya ametoma adonti asonti nyame mababi egeti mamenko. Debi nye nye maye tuto di Yesu aye ni mrimudu ya nusu. Uma moja nubisu so soa. Na usebi obia ye mung enfre nipo muno. Nuwabe sebi. Adom amuabe sebi. Onone nyankupon dine siwa se mpata die ni moje mu. Nwe di, o di, wafejidi yeso ajino, na o di achire ni treni, ni bonia waya ni kani, ni chua wama ni chua mnyanku pambuwa sito munti, na o di achire ni treni eno ebreyimo, na onuansu wa treni, nwe budie wanam yesu hujidi eno so bim amanuwa treni be praise the Lord. Nti adom oye juma kese pa weye mo. Ono di a wofufro breye. Ono di nsi sabaye e breye. Ono omaye treni ata diye she. Ono na breye di fanki edi eko to hell forever no. Ono no buye bimse debi. Enkrofono masi sawon destiny. Hallelujah. Ebi omu kodano omu nko jimu omu ko heavy. Eya adom. Ti yedru heavy ya obi entu minka se. Enam yewe enam yeye se radie dawa si di. Onam ye suye suye numremudye. Meno ni edi ko heavy. Enti sana se uchine kom. Na misusu midi sika miwo sika na midi biye siya sorry da midi biya tuto nkonywa ye nyine pie heavy na nyame kasa da osi nyame tobu ase o nye wo na odi mbaha eye don amitoye eye konywa amitoye fire amitoma ama sorry tia asode mi siya wezu si nyame nye si abaha no be ma ode so ense be ba be nya de ketoa ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fa ye honto na dum so praise the Lord. Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians 4, etimieno, enchichemo, enwoche. Ose, na adon, eno dinem jidie so, ajemo nkwa. Mi mami, wenya nkwa jiana. Eyesika, ebodi haudi koma asofo ntira na debida. Eyadon, haudi jiesu, huanse mudie ene, nsisanu ye dey, eba ye. Bibi biara wenye fi nyanko ponche, seye nkwa jie, seye akuma mutie, kron kron ye, seye hunemu nshirebi mponu wenya. Ninyi nana mdensu neba ye, ena madomo so. Adom no dinem jidiesu, ajimo nkwa, enfri mwa, nyanko ponche die. Enfri nyuma mu, na ubiara anhuwa huwa ne hon. Praise the Lord. Efri nyume bia wa yemu na ubiara anhuwa huwa ne hon. Ubiya mfe ntu ni hon se. Ena miyewe na mimi yese na mimi yese debi. Adom ene de ebre adianka ye emfata ye na ye nseno. Eni nyanko pona mnadumo so edia maye. Kefate uwo kefate ja. Ini nyanko ponam Yesu suwe yi wo wye free and suwe yye free temu omo edi haba enkwam eti wukai John chapter 5 wa Yohana asempano eti enum wukai free enji chemo edi ono ena ena yemshe niya osumafu ono eka chre edi ono na yose nukre nukre misimo se di hotima se mnoji di osuma minu di eno wadam kwa na oma atemu omo wekwe mefri uwe omo kwa mkwam. Adum ne you free wo mu konkwam de wo mu no ama odan kwa e disse ba se wo nkwa kakra na ye nkwa kakra e kura ye fi ensa Yesu si mini wo usori ene nkwa de ogimidie no wo mpa obesori obetena ho forever obekọ heaven forever samre na nsu no mo mutietie nyame adum so omutietie Yesu so omutietie nyankopon asem so ene de nkronkron ye ni de tren ni de no mo so ko de gem de wo mu de so ene si twere mo e two things. You either go to the right or to the left. Uko benkuma na se nifa. Mi pese mi bisa se hifa na opese okro. So opese okwa, betina dom ka no mounye nko. Men kechire. Nen fa en defendi boni. Nen yen kante hon o boni hon Adam. Ade na oye sa anye miye ye oba anwa. Oba ade na oye sa anye miye ye ye wowo nwa. Wowo de nyaminu nini asembiya. Onde ijane da hoye de eche no. Na minu miye no die. Ye wokwainse ye sisa. Ye wokwainse ye fri sumu baha imo. Ye wokwainse ye fri boni imo. Eti John se. Omo muji Yesu Kristo die no. omu jinya midi na omu jinya esi diye. Obe kye mefri uomu akonkom. Zankrofo no mate mu omu da. Adum a omu nyan wo yesu nchenti. Nwasi sa wambra nweje nyuma boni ni nyuma funu yenti. Nwoye nyuma penti. E niyama omu ye nyina ni penye mwondada. E bro omu sakra yensu ni pe huon. E fia wote omu ni mabrabo omu bontoko omu kone. E krofo hon semne. E mprasemne. Sabye ni bibia. Wose sa. Samye me nyina be kye mwako. Ni pe huon se nyami aduma yede. Abano so and then the encrophobic can say yesu enya dom we have no boyfri form no bunyam ne ni wadria ye aye and a tear you see aduma bano so Jesus now boni ye jumo me say when ya dom uvia no could di boni uvia no ko boy jamai uvia no complain adum ba boni be free wako o si be bia boni adoso ni nyame ma na dum ye den edoso mai se ne be ye den si sambe bre ye ni etumi afata o sura himan mo edi se sa adum no nyem ma o so a enenye sika ne de to no akase mini sika a free gift of grace hallelujah e ya aduma e ye kwa for all have sinned and come short of the glory of God ye nyina ye boni nyankopon ni monyama ye den aboye nti se wo ba adum no mu a obehun se boni efri ho akọ wonya boni fefri wonya nkwaje nyame aduma baso wonya nyame mobro hunu iti you've become a wonder in the sight of the people in your home, in your place of work, in the market, in the school, wherever you find yourself eni peni mo se wonye adum no baye nti ensisa ye den aba empratwe no nyina etwem tokwa ko pipe wa no tokwa ko no nyina etwem praye ho tokwa ko no nyina etwem eno abọ me ba no tokwa ko no nyina ye den etwem adum ne tum yesa de wonder of God's grace obi define grace say God's riches at Christ's expense unyankopon hunya enam yesu eso eneba na mane e wo hu no wo Calvary no enu na de sa adom no ye den ebre ye enipa de ye ka hunya ebu no sika mu ko a adan dodo a wo ka dodo a wo sika kese a da wo bank ni nyina ye good but into me fa wo nko heaven nyankopon ahunya ene se de bon ye ni aye mu no emfra enipa mo se enipa kro na sese firi ni tri so akoka ne nan ase honhom no abeye wo mama onya no ho se aduma ba no so ma se enipa kro no onya ticket e de ko heaven obetumi enya America ticket obetumi enya Britain ticket Germany ticket so heaven ticket enye sika ne e de to e kan hiafo nyina be ko gem na ka asikafo nyina ko heaven esu nyame wa anye ne sa wa ye na dom praise the Lord itie ne se wo hwe wa bra bom na hu se boni adore wo na ne watin ka se adum bi wo ho moje bi ehwe gu wo Calvary di boye ni tomo ane ho boni nyina hohoro me pa wo chwe me nka se me de wo me papa bufu ntia bufu na bi na odia wo me nyame nwo na bufu do free ho na bo tremra praise the Lord me papa e ko win se ni tie wo me na nsa na me no me pa chwe menya meso nwoka ho na asawie no mfiri ho nko bibi biara eye boni be all in a fi bon samwe di ni pe ko jemo no adum betumi amma oso afri head we see baby papa praise the Lord eno asem ne e ka kiro the wonders of God's grace uhu obi a oye obi oye di boni ni pa na be hwese se obi bon cross yesu intimidi a chew madam fu bi se se we free mo eye mrante e be for eni so ya ye jijiska ni enam ni Kenya msem apostle kodua de obeye Pentecost general secretary no ka ho ba ko su e friend no be ba ko e friend wood ene ba ko su e friend ko kodua do de worker san ye jijiska brante ni enam ni Kenya msem sa eti waranfo ba ko no oso sacred de wawu no ono se oda hospital wu po no Kenya msem chire obi Oda hospital obi na nya problem wo ko ja no na o makoka ho asem na o nya accident oda hospital wo mpo na o cancer mpa kire obi obin oh he's a beautiful Christian na ni Christo sum na fe se o se so me sakra ye no kaka kra bi nko me de me kwa ankafo because me nua no na o mo confie papa afi me sakra na o mo kam am se yesu ntimi de achew enti o mo hwe se sisa no se ni esi bae no na o mo ti ase na o mo ka se bia jama na dwire ye de ye Wo free kwa sorry wo ba sorry who did day and since I been a few for whom And since some bena ukuna hunuomo, and since some bena uire huomo, ukuru kaba kunwa kemieno, ben mansu uire kasa, na wa bonano na pai, wa kanchi rensa ude, ma sofu hu sa mena mbo, ube huni ameyo, sofu hu, nyami huana. Adumno epi wo kavari. Ene sobe me biasu soswa, me sin senchre ni ebisi wa brabo. Nyami ya aduma, nesa yebe kasa fa soho. Osimina nam yeni boyofu nyine mu edikai adom no to me Damascus kwemo no bonini nyine fi ho mabeye atrene fo hene. Praise the Lord. I don't know the situation you find yourself in ni mominim beme bia ene se wudi gidi etua na monko no ho a obeye nema sronko ewo abrabom adom embeto ko winseni ni nyane ho nkose ko winseni adom nko no oni ko winseni bonko mo a onkro no no ato pretuari nyina atwe. Hallelujah. Bebia obia no mepese upaje wani hwe Calvary emoje bi so so mabi so so so me for what sorry in two home, and I'm be quite sorry as we see, be quite sorry been three. Yes, so ne ye che will be the ye che. I'm sorry, Jinani Adom. I didn't see say, bro. What now, sorry, dear moon, fee, pity, pee, nento quada dan one, I will come. A trotter dan and a woodie, jamada dan one, I will bo. A trotter dan and a woodia, and no emphasis be any so. And yet one was see me say, ready, ready, and overcoats, right him, mum. Nemo wa wo ye meja wo soro no apede eda no nipe bebre nye kakra bi be kan kire mi se radio radio enfa wudin enhyen kom yenfa wudin entutu ahohom moni yenfa wudin enye ahodi ne pia na eno na mepa mu akan kire mu se mi hu mu da mu fi mi so nko mo amoye de entene ni nyina ejina tene ne so se no ni mu aka wa no tum wuni hu de hunu na wo ye wo she nkom te se den ututu ahohom money te se den na wo di bone a adom nyanto ene wo di gidie behwesru no aka kire se adom mi pese me no tena oni adom tena ifi anopa ko se nwumra obra nye te se ne tie ta. Hallelujah. Sisi aye kase yensofu peni kumuyi. Oye crusade. Ye friend global crusade. Odinka ye biwo Abuja. You connect to the whole world. Ufon. Ubitumye hunu osu. Ubitumye hunu YouTube. Ubitumye hunu Facebook. Ubitumye hunu Twitter. Ubitumye hunu bebia. Na ususu utie bi. Na adumru bi gumu. Na adumru bi gumu. Na uria obom paye sempo. Uwo enra testimonies, you know, a beefy all over and a eba omo muwo Pakistan nyina yeti testimony free ho if we ha nyina just simple like that. Oh, and then so say ni nipa ye Christo sum upese wunya ya resaf twa de bra fanka bra fa busuma ku tre bra.
1: Baby, I buy.
0: But say nipo muti boni muna human muni na tete. Iyi na nti asie tese ni akanchwa no pay. Uti asie na bompaye nyami bayen century ni ama. Baby, I will be ame bompaye. Dinkai bompaye kanchwa nyanku ponse radi ma wadom emrameso. Eni eme woma brabo mu emi jaya na bonse muni mameno. Adomba bitumi jeni yena. Adomba ensisa bitumi aba. Adomba enkwaje bitumi aba. Adumba esum be firi ho ama mabrabom aye han ewia be bo mabrabom rade boa me mama ho den aye di jai boni boni ni nipa mane kese sika ntumi nyim firi ho ahode ntumi nyim firi ho aye yesu ni moja no na onam na dum so edi enji en firi boni mu onyame tumfo ye dawase se nenso onam odum so amie hu the wonders of God's grace. Yanko padmo wanswa, eba titefono so, eba asmafono so, eba jidifo so, na esiseni panerade, medimetifo yinashe unse, ubi biara wate wase mwenu wate ase, no wifwe saan sisen, radi hunumobo, na sisan wo Yesu Kristo demo. Ma wadumu tuminu ahon den, emroso ma ubi biara, mfahon boni etini muni bebia owa, ewa ye boni, usise adomba, boni bifri ho. Radi mempaye ni se, ubetro eni pedi won kwanguma mo bre ni pe sakre no ama aduma ye bitum dia transe amao se basi wo mo nkwamo ye tumi aye wo dia ye dawa se se wetie wo Yesu dem na ye bom pae nyakopon onhyira opa se waya so ama na se se wo wo asembise bia ubetumi afre 0244 938217 bia wo bia wetumi afre na ye you are no asembisa wo bibia opese wo ka e de boase na ebe a nyame adum benya bebi agina yie se base nyame befa krofo a o manya adum. Radi tumfo e shrew bebre se nenso wo dia cheyen bompa e se wo do tumi no ahoden beta wase mo achi senebe ya tifu nyina benya ntiasie na enhyira enkwa ne ahotoa wasiesie wasem na be obia dia radie da wase o Yesu dimu na mebo mpae amen ya disua Yesu ya ni nyina ne se living in the light of eternity ne eka chirwa ni se memhwe enewiase nkwa dachi wiase bi wo ho wasetena wotine no mensi utrase na hwe fo mpaju ani hwe soro ufi ha obekọ baby. Ena ye di ni hano esa etia na bebia ye krono ye na etuo inchada. Na ochi bakoni ye she humble souls to possess eternal happiness. So bibe tumia ko da eni jiemu da hutomu da nkwa mua. Se ni pakro jiso obreni huwa sipa. Na eno nene sa ahobrasie no e wo se nke ekoye enum ye gyna ho ne bisa sa ahobrasie be ne bible e ka ho asem ay tumu bua ma nipa nya da nkwa bible won hweso e bi wo ho ene me fa ba ko e ye luka nsempa etidun kron chemu ba ko ekosi edu luka nsempa eti edun kron me kan nchemu ba ko ekosi edu. Na no, kosheni Yeriko kasafa Yesu hon, se wotwam. Na hwe, obema bi wo ha ofre no Zakio, a wo ye tuji ni peni na oye odefo. Na ohwehwe Yesu ehunini paban, nokwasem ne wiase ewo musese se base sika ba obi botomu a, ya ne nyame nye na kono. Nipa no pi. Ohwe omo mo hwehwe nyame a, na so fware na wa woni abrise ya sika na wo pege. Omo yo madwen se nkwa ni sika. Omo hu sika fo omo wu omo gya omo sika nyina ho na omo kone sa. Aye honhom asem nyame amount ase a wo ntiase da. Eti wo se papa die na o ye sronko kra praise the Lord. Wo ye sika ni so na Yesu ho kom de no. Honhom kom ni su kom de no. O hwehwe Yesu ahu no ni nipa ban. Nipa be na ese o huni frenia otumuti nani ohudi bonye ni tse mizakos otumose sano mi wosika so so mani nye ekwan me fa so na nkoye timbeda ya na danu twane hwia sa ntise Yesu betumi aboa me aba bi o hyebia me kwa kwohwehwe no mu hu no se na ebe obeye madom krofo mu kuni pa nya sika boni pa po nya sika ne omuni ahoto. Onama debia ni yemu deni shew, ni yemu deni prab. Ohwese de miye ni yebabe chimiana. Na ohwewe Yesu ohuni ni pabain. Nesu nkrofu kuo nunti ontumi if he said, no ya kwetia. E domno doson, zaki usunsu ya kwetia. Tiso ochini mine kura inipati kuo ni hunu. Bebia Yesu onu hunu. No tutumrika. Unse sikani tumrika biha no ko habwa kwa hini niema. Ne se oko hwe Yesu pa de skeni okwa sero dimrika wasi maye late open them what o yina chiani sandasi o chia sesa se de be ya sofu kura hu so aye late o bake ke kura ro aye late sofu hu na ni beje se ne collection mu be edu Zacchaeus to America. Eno okohwehwe Yesu. Na ohwe bebi a Yesu kofa no hu se dua bi si ho.

0: fompae. Amen.
1: Amen.
0: Adofonom ye sha disuebia se o se believers desire for the heavenly city. Se ojidini akono pae wo se wunyama heaven e o soro kru kron kron no. E ka akono a e ade a ehuhia pa e ma ubi biara awo asase so se wo kon ano bibia aduane mpo toda ile aduane bi so se de mi kondo. E toda nso so mi kondo aduane sei e de ba na wadi na obo ato yem. It is a base heavy aye ka ho asem no na wotwe na wotwe na woka heavy wako kwesi ada som. Busume busume. Brunya brani Easter na woka heavy. Be din pass obi tumi akoh. No e yade e wo se dani de nyina e ho akono no e hye wakoma mu ansa na wotumi akọ amna yiye. Making kind Hebrews chapter 13:13-16. Crowform wo heavy se se nyina. Eyo nkrofo a omunya akono ma heavy ansa na omukọ. Omodwene ho omobọ ho mpae omusun ho da omutu ho anamon ansa na omutumi akọ heavy. Hebrews chapter 13 me kan finche mu dumiensa ekosi dunsia no. Eno nti muma ye mfredi nkọ ni nchen ensrabai na chi nkọ so a na hohora. Ye ni kura etna ho da ewo ha. Nemum de ebe ba na chiri kwan e na ye hwehwe. Nti muma ye mfa ne so emo nyankopon aye ya fo de da. Ene anofafa ebono abodi no aba. E ye ye ni adiche na muma mweni empa so. Efise sa aforebono so nyankopon ni. E di se ni amedi nke ya kano. Se kase akona unyama hevia. Nye mebi wa mpese mditu tu huma ote asie ye. Se ubi ye taxi driver na se onam kwan so e kwa. Wa we na son e peso ote se ubi frenu ana. Ye upa ane se se taxi. It is all dine chino nyate se ne dia. Wa we ya ode ukabe kwa kubono tu. If you say, eno ni adie she na kuma mu, ni mpa ye radi mi kwe buwa minene ye mfremi. Tisi ye nya fre nwa, nwa bo break. Na ojina akwa kofe ni pano. Yensu so. Si itumi nya kono tise ni ye taxi driver, nya kono, ema passenger, ewo traffic imua, adamfu, yebe ko heaven. Aminfafu fronso, enkahu. E drew abatu ombra, she politicians, Woma die son enkom sha omo pesu omo tie bibi omo ye ni se obetumi a winning next election komo fufuro bie ni ho a wo bo a eto na som efa election no ho enti yensu so a ye ye agidifo anase wonya ye agidini ne nam sa nyamsema wutie su na mo abey agidini a se obetumi akọ heavy a nya akono ma heaven to senior politician enya akono ama se obeko parliament anasi ibeyi ni se mampeni ewo abatwa edene nim. Se kaya shweasi, nese inipahuru nina ni ishia ho. Base obi ye straight anase kaya shweasi na udru haa. Enye inipane prano eno uwe se ni ebeya ode obeko hospital. Ene enye insurance ho asem no odwene nemu ka no amoamo ano kwai obefa so obi nya kosi ni shop no atretre no wo pinti amna ye kama se loye ni dru ha ono nye ka no body no ohwehwe ho asem ohwehwe eprafo no se ne be ya obeye insurance amawo anaso odi case no be ko court okodimu omanya omo sika wosu omunya. So ansu su na medical doctor kohwa, ono omfa ka body hon, eno omfa insurance hon, oni diye ni se, e prafo ono no wehe se, ombi dru ni hospital, obehe omunu unye bibia tu no botom. Iti nipa e wo yuyasi, wo bia wadia ni kondo papa. Nenu na ye keni nina ebo mwakase, so ye medical doctor, so ye lawyer, so ye straighter, se ukon ano heavy an chain se uko tinitine ka. Ukon ano heavy an chain se uye medical doctor na upo e prafo. Ukon ano heavy

nipa no to kan Matthew sempetie de onu miensa nche mudu no wose munue wa twofo ne farisee fo nya twomfo se mutwa eponi asase hu hia se mobeye onipa ba komofe kuni se oya moye no amani hu krom ni emohu mie no sene mo ara na ye won krofo bi omusu ni nam fie mu ni ade kenyam se ba bi omo wo ho se nyamia mo ana koto omu nsemu a unima petition numa ba bi bi sese a omusi bible se nom na ye dey emro eti moma ye ntia sese wiase a ye wo mu ni nipa mpe no kre Yesu nso kan se obehu nokre na nokre na ye odishie oba no ma odi ho abeye odishie ampa nokre nko a oni mi ntia nipa pigu a sori dem fie bebre omoda so ti boni mo no enokre ni ho nkwagie ni ho asofo no nyina ebi mpo a omugina pulpit so preachi omuye ni frafo omukire ni frafo kwan ono ankasa no ntumi nya fa ho die mfi boni mo nsakrai onya ofofro ti se Nicodemus nso wo ye sofo we ni pakese wa sori dem o ye kitikiti wo heavy na minim no ho eti ni e wo se eti ase ni se Yesu bai no amedada obi a amefre adeboni se ye papa no amfre papa se ye boni ni a eye no sa pepepe no oka no to oka kire nipa wo mo pe ekwan akọ heavy nyina se mon hye ne epono tiatia no mo kwantetre tene die unam so a enwere nwo kase nwo ebu ntwi ho nso ubeti wani no na oda jatadie no mo ne kwa hia hia ne die so fa etne eduru ba bi mpa gye se wo chia wo ho enyesa untumi nwure mu mane nyede enyeye wa chia ho kra no na ebu no bi atwi ofuru mu ne kwa wote uye wia enche uduru heavier di nyina be free wa ko praise the lord Eti Yesu bai no wokirekire kwampai de kwene nsu ni pepi omumpenyam smetwi womanim eka womanim ne bi omoboni so ni boni bi ewe die no chese enua no no entra ho ti okwa sori na se sofu preachi no okope ne ho asem boboni dia pwa no okosofu se sofu fine kro meja so eba ni sei o ne se ni nyam se musi koye menko a eti se wuti me ho asema wo mfra me kukuo mu nka nkyere me no bi gina badwam se no agu manim asisa wo pese mba bi wa ya no serious we ni mre nye hu ni efre ni heavy na hu ni efre ni ja se wo pese wo ko heavy a wo so odo anim ka wo pa anim ka na wo sacrifice wa kwam boni nyina ho se ne be nyame adomo kan ani gusu a obetumi akọ heaven obi ho na hye na bisa nse wasakra adwo se yan masakra if you say e wo me mami yem anam sakra e bacho o mami yem emfa adwo sakra mrew you say oti nyame asem na hu boni a oti mu na oti ni suo nye nu hu kese ansana otumi nya adwo sakra obi ho bisa nse wasakra e bo masu ya hye medre se udi ebrechie tu nsio mu na oyi no obeye odwan ana obrechie no ko nsio mu na ne ho mfo e opie ye no ne ho afọ difference na ni nsio egu no ho iti se wo ye de boye ni oyẹ ebrechie na ko to nsio mu ni ebo osu a ye yi wa no aye odwan ana yakopo frẹ o mo masakra se nwan na o mo mo sakra pupu befo no bone nko a ebrechie no no iti se wo be sakra sakra ni nyame nsisan hallelujah we are breach here on your giant, omo akoma pa, omo suban papa, omo abrabo pa, omo adwin sakra, omo onsisa, enu ansan we tumi aka se masia mitie, mitime urade miwu ami urade dia. Iti uma me wo wo no mfa wo nko nkwa gie mo, suba wa bo ntumi mfa wo nko enkwa gie mo. Obi biara wo wiase a wo pe nkwa gie, wo se wo sakra wa dwin fi boni bia ho. Na wo gie Yesu Kristo tum se wo yankopon ba, wo yankopon ono no hwe ni moje gu cover ma mi no mie no boni ti se wa bompai wo gidi masre wo boni facha yankopon di moja na hohro ho praise the lord benya ofufro pa ufisa adwen sakra no mu a obi a woni odada bi ehun obi hun se wasesa pa praise the lord eno ni kwan hia hia ye fa so enante de koda ankom da ni chiemo suru ahemai mu ene ye hwe few in the narrow way. Few in the narrow way. Matthew chapter 7:13 and 14.